0: Master, say, come. Bra. Hey, Papa, now can you say?
1: Detoxification.
2: The next 10 minutes you see enemy, from what some men are, your mom come out and for a pomodium. Me but you be free hack FK. I swear yet, na me no we see every day. Na your mom come out for a pomodium. Who are all say that the any you know Baba Tinasi Eddie who come out. Na your hope mercy bread. And then according to Ghana Health Service, one month pen info MLT says day in day out. Adiye ti adiye say, say ni penya all say that the Eddie. All say that the na address odo. All say that the na abba. Ejimpacho so wanya osa nkwa mwasombra hatutumika na mwasombra haniye ni nkwa mwate na mpenyisi sa uwa pomudina sa uwa nkwa na wade pa enokre sa uwa nkwa na wade badika kacha usa osa kumunipa osa kumunipa etise neon pesa osa ebe mwatuwa na nanam ewa nsia duwa nei mwasombra ha hak healthcare for ya ni nube fuwa bejaso ne yese eno ni yese gana fo ormo numu nweise ye Eti se me wanya osa nkwa mawasomra ha neko pe drebinum adreni dinde hasa mesha and hasa capsules hasa mesha and hasa capsules enuamienu yanumbom mesi yanumbom editu osa se osa ayekwa nkwa atranswacha wa kwa nko no me ba cho so oto hasa mesha na to hasa capsules nom na wono nom ne yi a ebo ama osa no contentem eti se ne wa henu no ho Ya chon se osa tamfo. Osa tamfo. Si ya kachon se. Se bibi ye tamfo a. Adye nou hun ye chi koko koko. Sa ane tiye. Anu inti nene. Abre biya obe nye osa biya no. Eso ko drasto biya ben wo. Fumasi so biya ben wo. Over the counter biya ben wo. Oso to hasa mesa. En hasa kapsos. Te di niye pa. Hasa mesa. En hasa kapsos. Nunum ni miye nubom na ono mo no. Ne tu osa na. Mpacho yin siya diye wa. Me se osa no. E ya diye. Aye reboa aye bacteria na sa bacteria yetimi fefri adwae yetimi fifi tie fi dan so yetimi fa firi ba bia ye ni nipa di hu ensiamu ensiamu ye ni nipa no mo se ne ma bobo mu yi de sa h pylori mo na e kan ho asem no wo ye den a obetima te ak onipa dia mu omo na de osa ne ba nipa dia no na mpampi no sa osa ye a ye kan ho asem yi ana sa h pylori mo a ye kan ho asem yi omo to ye nsom ntia ni mu omo to mu a no mo de asem ana abra ye ne de sa so nti nodofo a wuti emi yi de se se wonya osa nko a ana wonya ayemkuro nko a wadro aye biakope numuri ono aye hasamesha hasamesha hasamesha hasakapsos hasamesha hasakapsos hasamesha hasakapsos me se no no ma ho nto fre number ni sisi ya ne nko ya ni number ni
1: 0240
2: fre number ni sisi ya 0240
1: onfa
2: no fre number ni sisi ya ne nko 0240 be ba chawo hwem TV ni so amese freyan freyan ne kan o sa no yade ne kire me sesa nei maame akosu ye ba kumase e me ni akusi wo murom wo ton cars o ton china cars wo no nya osa onom hasa mesa enom hasa capsules no kusi ene wasi asi wasi fom ne ho ato no amane okonanim eti pa chawo wo nya osa wo dro ye bia ko pe food and drugs authority say Gan ha obi a wanya osa bia wa wanya ayemkro bia no koto hasa mesa ene hasa kasoso no me ba cho tie osa ne yomo hudu obebre de di kan ye otodo na osa ene ye wa mame akos gan na ne won kos ku da kra no ose manya stomach osa ene de ba wo ye funu ba jwao aduani bia ba toye funu bia ye wo ya ene ye friend say otodo na osa afa ye nko ye nim ye san so peptic osa sa peptic osa ne de ye wa okoko ho ta sesew ensuo na ban mame akos ensuo ya na mako mana mako ensuo na ensuo de ntina da samia ene wanya osa nti wonum suo na akoko ho sesew wo me pacho so buta sesew a osa na ye osa ene ye friend se peptic osa no boadro eye biakope eye hasa mesa ene hasa capsules me pacho onua wo hwe me tv ni so onua tv so amenua menua ba menua ba menua ba me wa fase menua kuma wa dro na wonum ay hasa mesa ne hasa capsules abrebia yenum bom okoto mu ba ko pena no mu a osa ne mesa se enye dai enko enti o ti asefo yi wa dro ay hasa mesa ene hasa capsules afen yesan so wo esofaja osa wonum mu nya sa esofaja osa ne type ne de umuni mu hasa de bia bo se flam so ho enti so ho na ate ahoro bebere wo tinta so bebere a eno no na friend se de na nko fo so